0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more! Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay! Hi, Nibo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, aoy! Si Cindy Good! Ihagragod ti kabi!
3: Padabi ka humot at ibayana ni. Ay, Tod, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka, ayaw ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagwalay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom na pag-inikas itong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
1: Kanor! Sama na!
3: Pandamay, ako asawa. Ah, ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick, huwag ka ng mga balunan. Paborito ko na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naginim mo ang story, ha?
3: Yung si Karinga, di akin akong asawa, diri.
1: Masa na ito yun, imasaya, haday!
2: Ay, kanang kuan mo good mini Mang Kanor sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na dire, hawa na. Mag-networking na sa kaba. Di lagi ko mukuha na yung produkto.

0: Power sa sound trip. Power sa laugh trip.
1: Power sa umaga.
2: Oh, yeah.
0: Power
1: sa umaga.
0: Power sa umaga.

0: Pre, dudalam gina ginapaminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 ka-contestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tinog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.

0: morto, tay?
1: Morto man. Ang pinalagpad kay mo. Di ka makuha. Morto. Diin morto da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Te! May baon akong hopia! Gusto mo?
5: Wag na! Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako!
4: Hugot pa more!

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, tirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na koron. Makakita na po mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, og labo sa tanan, di pa yung guwapa. Kaysa may di malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kay taka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niinom, maoy na po niya kung kauban nila. Tinabag yung maoyan eh.
2: O, cheers na Mang Kanor! Para sa atong pagkasingle! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol.
0: O, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, ano sa may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat ba na ko ang tanan? Ako may mang laba, ako'y mang balansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ko, ganun iya kong gibulagan.
2: Oh, Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay, sakit kay, dili, sakit kay.
2: Mang Kanor, dili. Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili, dili ko okay, sakit kayo. Darling, hello, darling. Asa ka karon? Kita tabi, emisyon na kayo.

0: Eh, pre, ganun kayo nuktok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire o driver, batanon, guwapo, macho pagyod.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wabay ang may sakyanan.
0: Padabay!

0: Dung, unsa galing height ni mo, Dung?
1: Ako, 5'9".
0: Ala, taas sa day ni mo, Dung, no? Yun sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlumpas sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Naaramay ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Oy, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mo pa'y pagpalit kagahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Marungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ma. Bagutan na lang unta ko. Kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Ya karahurot na dayon.
3: Subot pasabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Tanaw niyong ulo na ko. Di kagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabo na sa gilid o. Di ba mauna yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog ko'y masulti ni mo ma. Ikaw ay pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man o. Abtik pa yung gayo. Bisag idara na.
3: Mangitad yung kagbikil kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo? Dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma. Bisag diri ka. Pilakatoy ka mo puyo sa buha. Kadigo kumpleto mong pamilya wala ka. Tila yung kasko ha. Lagot na yung kay kuna mo ugangan na ka. Kadigo ka bulayas diri. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa buha. Pantay lang yung ka.
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Waiter, halik na yung waiter.
1: Sir, anong problema, sarao?
0: Ano mo na yung burag pan-os naman siguro na yung pagkaong kay katul man kaya kong dila?
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa mong trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagkatul, sir?
2: Abaw! Puwerte!
3: Kanor, dalago ning maong iring o. Sa layo, arong masaag. Bana kayo?
4: Yes, darling. Dalo na nako karon na maong iring.
3: Oh, ganun ang gabian, mga kanor. Asa nang iring? Nasaag na?
4: Pasti lang ang iring nga, darling. Kung wako mo sunod ang iring nga na, wako ka ulit dire.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There's more sa tanghali.
1: More sa tanghali.

0: Talaga, talaga.
1: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. New game lang. A bad game. Woo! Lucky girl. Woo! Nabi ang ganda siya si Judy. Ay!
2: Ay! Palihaw ko may tulong sa mga chichiria, boy!
3: Eh! Baby! Ang chichiria!
2: Masa! Trabaya! Oh! Mapit-apit sa tanong!
4: Ah! Layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawid labod na kay Bobuelo na! Woo!
0: Hoy! Biran! Biran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung hidlay!
2: Hey, boy! Pag-sutpert mo na, boy!
3: Oy! Sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po diha, oy!
0: Wah! Itsan ko ni pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Alam mo diha, sound trip na ko din pa yung biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain ba nang kakamute yan? Pura magkaototon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga kong singot. Pura kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan yun? Bumundak na! Isabay na ko! Adiyan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Pag-alol!
0: Padami! Puro nakahiring sila!
4: Oh, siya manor nga na yung mako, ma!
3: Mangkanor! Nakatag man ka!
5: Hoy, Mangkanor!
6: Nagtuog ka, guwami ka luhog!
0: Padami! Naka-headset naman na ako! Pwede na kong masabayan ng music! Nungog na ikin lang akong utot! Mudi na ako! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos nga tao! Palautot, may sag-asa na lang!
3: Mudi na ipagyod ka! Dungog kay na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko! Ikaw yung pasangil eh! Mubalin ko sa front seat me! Mamasangil mo ha!
4: Wow!
0: Ano nga tawa mo sila?
3: Magkanor! Nga ini-overtake sa iyong lumot!
0: Pao ba? Pao na lang!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1: Sabaka, tabangi ko mang kanol, tabangi ko. Nandung gaban ko, nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor, call me a doctor.
2: Oo, Tosh, doktor ka, doktor ka. You're a doctor.
3: Mapapadighay ka sa sarap.
4: Araw-araw, piyesta.
3: Dahil lang saya, non-stop.

0: About Parity Testimonial.
1: 'Ko nga si Merlin. Isa ako ka office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan nga daw. Ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gid bala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako gali may problema. Sugod sa to, termin ako nagapamati para mabalaan ko mga title at mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang ako ng mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyan salamat sa MOR. Labi na ganyan kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo ako ng friends. Abaw! Parte!
2: Bob Puente!
3: Salo-salong pang fiesta!
4: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Salamat na humanadyo kong type sa kong mga report. Kapulyan ni mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ani. Nabiyag na akong ikaon, ganyan pwede. Kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Ah, okay na. Name yun naman kong baho aning akong utot.

0: may naman ito na humantong kalsada dira sa office. Anong baho man yung opisina?
1: Ay, hosta sir. Naiilaga. Naipatay ilaga mo na akong ipangita. Gani ha, pakumuhi bitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
0: Uy, uy, uy, Mangkanor. Piuwi na ha. Pakaulaw na ka sa bisita ba?
1: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot tayo ko. Ah, panabi. Nakautot na po ko.
2: Mangkanor!

0: Tay, tay, tay. Karami yung blasa mo na klase ka ina. Gintudlo na kami sa maayong pamatasan.
1: Ate, very good. Maayong ko na muna. Ate, gintudloan na ka mga kung paano magtaho sa tigulang.
0: Bawari man, malam. Nahambala nang gintudloan kami.
2: Uy, ayam, but na lang. Kamang, ikaroon.
3: Puwerte!

0: Hugot pa more!
1: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
1: Maride!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello? Kumusta naman itaw ka, babe? Gimingaw na dito ko na mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagahil akong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babes, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ikaw. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa, babes? Usa, babes? You like this? You like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanar! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usay nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakag istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Igawang na ko. Sa pagkanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo. Kalag na ko. Ayaw ko nga na pag-istorya. Pwe!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamay.

0: Pre, anong problema? May nung nagpangasubo kagi daw?
1: Ah, problema. Gitbreke kadagabi na lang. Kadagabi na lang. Pirmiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Pre, nami ganyan na lang pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema. Kaya, pre. Tako, kaya, pre, nga problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad. Napatay na si misis, pre mo.
0: Ay.
2: Abaw! Pwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
5: Hugot pa more!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Matay man kanor, makatubang kong inday ba? Nerbiyosan man jug ko. Magkurog-kurog ko sa nerbiyos. Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa ko amang kanor?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man imong gibuhat, una ka mo explicar kang inday.
0: Aw, muinam ko sa katermos nga kape.
1: Panamay.
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa M-O-R, meron! More! Sa hapon!

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Pwede ka bakal brandy para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa.
1: Sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oh, oo. Do itlog sang manok. Pero fried miss, ha?
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Basa kung kiss ah. Trapo kung kiss ah. Ba-ba mo.
1: Bow! What the?
2: Dawa pa more!
3: Fully loaded.
4: Pangmaramihan.
3: Salga sa tugtugan.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Teka lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
5: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo.
6: Who got that mug?
7: More hits, more fun, back to back.
8: Swak na swak.
7: More sa hapon.
8: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
2: Uy, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingkis ako, ha?
2: Uy, Tisa, mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
2: Mamalingki ka niya, bumuo kayo mong sayal. Mura na ba kag diling pikla tunog pa, ha? Klaro kay sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy, madugay na ko ba?
2: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot mo bukay na imong sayal, burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis.
1: Sige, uy, mag-ilis na lang ko. Kanor, kani, okay ra ni?
2: Sus, puryabulyag niya akong asawa. Darling, anong nagsutsut? Magkamubo kayo. Mamalingki lang ka, magsutsut ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na baka din sa piyot, magsikag sutsut.
1: Muka, oy! Pag-ilis na lang ko, be. Kanor! Kani!
2: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando, mangka? Klaro kay mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumro ba kay kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo maproblema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Kanor!
2: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko, ha? Dako na kayo ng t-shirt. Nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
2: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mulakaw na ko, ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
2: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
2: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo diri. Okay ba?
1: Kana!
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tagpila din yung room.
1: Ano sa rin mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.

0: Nay!
1: Ntay!
0: Nauno yan ang mga lunog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit Bagaso siga dyan.
0: Oh, so gwapong dakuluan luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyan sa nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadukob ko siya. Kaiba niya si Bash! Kaiba na siyang mencho! Papa! Di ko nakikibungan ka!
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Grupag!
0: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?
5: Mix of Rock.

0: naghambal ang driver sa iya ng mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog panaog ba kamo?
2: May checkpoint ba sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo madrive sa jeep mo?
4: Bahaw! What the?
5: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
6: Mix of rock! Mix of rock!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss! May isa pa.
5: Isa pa? Bakit? Di ka na ba nakuntento sa akin? Sana ako na lang!
6: Hugot pa more!
7: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkanor!
2: Kita ka ng talong sa tusiligan. Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mangkanor, basig, si makasabanta na ba? Natuwa.
2: Boy, naon sagong ka? Kanong makasaban, amigo kay Miss Tagiya ng Balaya, kumpare pag-ibi. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka, Mangkanuro. Kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig, anak. Usa, wala naman nung kasalig sa kuha.
4: Mangkanur! Mangkanur!
2: Ay! Pare! Nabot na di ka, pare?
4: Ay, kung pare-pareha diha.
2: Pandami. Isiga ng mata sa kumpare. Pinapada ang aping. Nasuko na di.
4: Mangkanor! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? Unsay talong?
4: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamisa? Ako aman na.
2: Uy, ganong naaman mo mga talong diri pare. Ligo na nga kong boy ba? Mawag na nang utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh. Pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko, ane. Pagpang kong kakaunan, eh. Kaligo na nga kong boy. Mawag na yung magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot, ne. At ilaw ginis ko, ama. Nawara ko, pare.
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ala, si mo pre man, sa mo nakailom-ilom, si mo pre, subong parte si mo kapote, no? Ano ang sikreto mo pre man?
1: Ah, pre, simple lang pre, way man na yung sikreto-sikreto, amo lang din tabuo ah. Bala mo sa una may lap-up ko pre, tiwag ko lang inbulong, git palapta ko nalang tutog kung maglikom sa bilog kong alawas, kita mo puti-puti ko pre, bileb, bileb, bileb ah, puti-puti sa ako, nukano ko pre no?
0: Ayabaw, perte!
2: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: I'm not going to pretend to give you advice on how to save a day.
2: Nay!
1: After seeing how you got me out of
2: bed. Bakal daw kaya sinduman kita aliding!
1: It's obvious you know what you're doing.
3: Awin da mama, madiklo mo mga bata, takot ako sa diklom.
2: Di ka nunoy magparahat di. Kay pamon sa imong anghel.
3: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.

Pagmabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag ko gipadulog. Outside ako lambo ko. Kano sumbong baka nga na ako yung angkas. Ngayon man at sinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo gipang angkas mga jinjin nila.
0: Tugin ako naglungot-lungot yung makasabihan kay kanda ko. Talina ko, magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
2: Sus, adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito na katungaan ba? Dali, raka naman sumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, sumbaga ko, sumbaga ko. Dara, o doon, nakayo ko. Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na'y maigo.
0: Bonet siman na ni motor. Ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oy! Ilisi na patanong din na!
3: Ikaw! Puto! Puto!
0: Hoy! Balik na rin! Ikaw balik sa putotan eh!

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi'i, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Really? Bunyag itong mga tanong sa Sugbo.
2: Ay, ma'am, na ano kayo mo yaman? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
1: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
3: Abaw! Puwerte!
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: May kuskwa de.
1: Parang ikos mo yan, pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sigang pangunas.
1: Grabe. Ani kusko buka narugsan. Ani kusko, baragan mo andyan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intindi yun. Pagparagi-agian sa na yan.
0: Kanigon mong pale.
1: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sana dito. Pagbalik ko dito, magilan sa panama ko.
0: Ganito yan ay, pale. Unong panama ninyo?
1: Uto ba ganito? Inulas na balaw. Chusy man kaya yan si Miming. Bukan man basta-basta. Nya, kamo pale. Unong panama ninyo?
0: Kuwam na to pale. Crispy pata.
1: Ha?
0: Crispy pata pale.
1: Kaya mo pala. Kunawa ako, bagay duido. Magikos-ikos ako pag crispy pata yan. M-O-R,
2: M-O-R. More sa gabi. Let me take you there. My only radio plays more.
3: More sa gabi express.
2: More sa

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, Bitoy! Maray ka na rin bataka! Maray ka na rin!
4: Take a note! Unsa man?
3: Bagsak na po ka sa mat, bataka. Kailain nga mat ang imong gusto. Kay kusugay ka matulog. Tingnan ti ka mag-study ka.
4: Unsa tay kanur? Dito ti ka madungog ba?
3: Unsa di madungog? Ingon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
4: Na, tay kanur, dito na ko madungog. Kambyo na tabi.
3: Sige, kambyo ta. Oh, unya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
4: Tay kanur, kuya away, makadungog na ko. Tay Kanur, nakitaan ko taga. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
3: Madamay, di ko na ikaw makadungog din ang napita. Ah, ikaw ang gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
4: Tay Kanur, tumagasak ko ba? Ngayon ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya.
3: Oh, ikaw yung mata ka. Hinagot na makasinabta na yan ni Bitoy. Hindi ko di ka madungog din ang napita. Hinay, di ka signal din ang aside. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study dyan ka pirmi sa mat. Kay mamahina ni mo para makapasar na ka.
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. My only radio plays more. Suck up.

0: Miss, papaklatad na bilansang. Ang uno lang, mga 2 kakilo. Ah.
1: Sorry, sir. Ah. Wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag ka mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag na lansang? May pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte.

0: feel at home and be entertained. Pugaran Hotel Resort and Casino. Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran. Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini nahamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities. Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan. May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan. Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum. Pugaran Hotel Resort and Casino. Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan katulad sang panggingi. Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampa. Pakalay sang sigay, pauwak sang hulo nga manok, kagtintin bika. Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
1: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon ba ka o dili?
2: Ana.
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gini. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kamutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
2: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin, ayaw na lang gidna ako.
1: Kung sa mga katol na gilok-gilok.
2: Ganahan ka, Ana.
1: Ganahan kay ko.
2: O, sige pa. Isa pa.
1: Katol na gilok-gilok yun. Hinaya lang. Mabuhang ko ba yun?
2: Gusto ka? Isa pag yun?
1: Oh, sige, isa pa.
2: Ah, sige.
1: Dito ko kapugong ani akong ibati. Pati lami asa kong paminaw. Lami yun kayo.
2: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
1: Tinusun. Kaligan ako, Yaya. Pati yung maruwa yun.
2: Kanor! Hoy, Yaya! Lagong sa mga dina! Pahawa din ha!
3: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Arisa ko, Mang Kanor, ha?
2: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
1: Darling, nagpaibot lang kong uban. Kay katol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
2: Giganahan po ka! Ganon din ako'y muibot? Ganon si Yaya pa man, ha, Kanor?
1: Darling, katol magung kay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
2: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, upawan ta ka. Ani, dire. Ah!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: paminom mo kapag paupok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto mo sa makeup, kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko, para sa imo.
1: Ako yung ginaw nga kapupog, para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may pagpaminaw.
1: Hugot pa more!
2: Titulo ka ba?
3: Hindi. Bakit?
2: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Magitan ganita ni ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyaw saan man mo pagpangatarungan mang kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa kuda da, sige kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagapula na ginang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Kisa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Kisa gani, gambal pa kusang. Hasta sa nga, do. Gambal ko sa kaguligod ko nga, do. Hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, inboxan ko radyo ko. Taribingin, aras sa EBOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamala nung kakalmado, bala na yung sim mo, ha? Di sa gani, do, tikalon ako na mag-drive. Do, basta namin sa piling. Kadang importante, gidyaw, do, ay nakukabati nga daw naghambal ko sa mga bad words. Believe di ba ko tuon sa EBOR, ha? Kapag DJ, sabi, hindi bastos baba, eh. Abo na daw, mahuya ka nalang balawa, ikaw bala naga, guwa bala sa baba mo itong mga dinimunyo, balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kag tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Abaw, perte!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Buti pang manok, may itlog. Ikaw.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayuhan lang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun o? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na, kailangan na natong bakuha itong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado mo ilang gate.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanur. Na may iro, oh. Kita kasulo dira.
0: Hadlok pagka ng iro. Sige na, mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makanur, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makanur. Di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya dia. Di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanur.
0: Bahala ka. Di na mag-inom. Kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo makakilang iro, ha? Tanawag, galaway-laway na, oh.
0: Ilagi. Ako pa'y kunhuni mo. Sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Tilagi na mamaak ang ilang iro.
2: Sige. Sudlo na lang na ako. Okay, okay.
0: Parang ako, kumpare.
2: Magkador, punong ka. Di mo makakilang iro. Ipaak palagi ko.
0: Saan palagi dyan ko? Mamaak dyan lagi ng iro, anak. Kakita na ba dyan kang iro nga manumbang? Siyempre, upaak dyan na.
2: Magdaman,
0: magdaman. Tulong dyan.
2: Magdaman, magdaman. Ay, kumbiyahin, magdaman.

0: Dokta Nur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa kong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mapigibutang ni mo sa imong suwat?
0: Wapang ko kabalo, Dok. Kay wapang manggod ni abot.
1: Pagamay!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ginapanawagan ang babae nga nagpa-breast enhance sa amon nga clinic, Ma'am, balik anay, kay isa pa lang ang natapos. Excited? Salamat!
2: Wow! Puwerte!

0: Pedro.
1: Ma'am.
0: Nang talang kakaturo ganig di sa klasiko.
1: Ay, mayumo kong kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
0: Natasoy ba? Day nangiturog ka berdaw.
1: Paano madam? Di man niya nagdadarangog sa imo.
2: M.O.R. For life.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsay isog dire? Tumag mo! Kinsay isog dire? At tumanga ko ninyo si Mang Kanor kung isog mo!
2: Ay, Mang Kanor, ayaw pag maui-maui dire
3: ha? Ay, si Mang Kanor!
4: Kumpot, ang ginaan na dire, Mang Kanor, mag-isog-isog ka dire ha?
2: Relax lang ba?
0: Boy, ikaw, isog ka dire?
2: Dili!
0: Naraman dahil na, kinsay isog dire? Gawas niya, kinsay isog!
2: Hoy! Saba kay kantiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire ang tawanan eh.
5: Nga, alak ka, Mang Kanor! Pagita pag-isog! Muna ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
0: Sir, isog ka!
2: Nga naman diya!
0: Tara, ubanta, mangita tat kalawan! Sir, talawan diya! Tara, sir, mangita tat kalawan!
2: Oo, naaram na yun na! Tara, mangita tat kalawan!
0: Kanagyo, sir!
6: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
7: More sa Gabi.
6: More sa Gabi.

0: wala yung wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, atensya na. Hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig. Di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa. Palit tayo ng pwesto. Dito ka. Diyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
2: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ano? Ano? Ulit mo.
2: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka. Hindi ka tayo magkaribigan. Di ba? Mahirap na ka tayo. Okay. Tama talaga.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: wala maintindihan ang imo ginabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, ako gali si Jimmy. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kay balan mo ang tuo ko niya kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi ni mga taglong kay nagatiko lang git. Hasta sumong ganit, the wife ko nubiya mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Iti, ay, ingkaw ito mo, piyakta ka mo, pinkaw. Basib lang ko na suyaan, tas ang chicks yaw. Pero so, umbisa nga nagamit ko din sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko lang sa kamot kong gatiko, bala. Namin kitang ipiktoy kay mga duro, duwa kadlom na ito gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa ito, tiko. Sumong nagauntay na siya. So, kanami, isang epekto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga kabyanan ko. May lang patay, babay ko kay Doko Nami. Lagi hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay gani. Ah, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot gani ko sa ulo ko. Hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami, kitang epekto sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am.
6: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: para que el señor ya no se le atuma.
1: Ay, para le sacón y la blospea.
0: Ina ki na ki si mo magsulatao.
1: Pati ki na inay kubli magsulat. Kiti ibalan ba pre, may inay man magbasa ang inablus ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Bess, move on din pag may time. Sa trot lang, naging kamuhaw nga nabudlayan kagin mag-let go.
5: Pinabali natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling my only radio. Easy. Take it slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, sa Mang Kanor.
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong adawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa Kanor.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
3: Sayaw
0: kita.
3: Sayaw makanor.
0: Wala dyan, party-party. Asa mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa mga Kanor?
0: Hello, sir. Nalagay ko sa balay, sir. Gitakigan. Doon ko, sir. Wako kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lain. Doon kayo paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko. Kanyang kumusta na ako yung kondisyon.
0: Salamat, sukay, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-ulian ako makajuti na ko, ugma, sir.
2: Ah, sige, ayaw lang kay buksa kung di magkaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasagong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Nabi ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Pandamay, ang akong amo. Boss! Like kung lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dili. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Libog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes Santo Biernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
4: Suspended kang kanahanak ka!
0: Padamay!
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Johanny! Johanny!
1: Ginagawa nila ng lalaki.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Kurakiki Kukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima ka bilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akong ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderland, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka adlaw guro to. Kapagligad sa mga pilapagid ka in adlaw, natumbuan sang buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka sa subong may buhok mang yapon. Taho mang agi kay kalbo na bilog ko nga ulo, ang palaka ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kaman nyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderland na huwag ni may makapirde iya. Nibis na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw tanan nga masakit na ayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderland na.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Yeah.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Na, ta.
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear.
0: Hmm.
1: Dai man na maraot sa pagiging para uma. Maraiyan na trabaho.
0: Iyo nga ni ko, ta. Ang problema, ta. Garuda ako para uma. Ta, pagkaibanan ta ka, garo ka na kaya karabaw.
2: Nasa niya, Padi mo na yan! Pagi! Gigri pa! Itutumba ko yan! Itutumba ko yan!
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutumba ko yan!
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw?
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko akad ako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ati, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yung problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala mo na problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kayo na ba yung kayo ko? Murang bumuto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lahak mo ng si Ar. Kayo na kayo ko. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bukay-bukay gini si Turo ba? Sabi na akong nagbago na ni Waman na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw tutang ang hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong bidyohon kaya para katapot pa sa skandal.
0: Pagpayo ba? Kabo paminawa ninyo. Tanawa, tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gina lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Mura na magna.
0: Oh, di ba? Puro giganahan.
3: May basag lami king chicks ana, bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Bay, akam dito yan ang turo.
2: Grabe na makbakan mong Kanor.
0: Oh, relax na muna. Ay, naninu gilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulun tayo para makahits po ta.
0: Tara. Ayaw lagi.
4: Sikaran ko eh, ana.
3: Bawa ay
0: pagkabakan, pagkabakan.
2: Uy, kalagawan niyo, uy. Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh.
0: Abay magunabog na kay Chicks dili gidala el Toro.
2: Usay Chicks, kamalabitaw kang constipated ko. Gawas mo.
5: Kaamoy ka mang Kanor. Ako pag-ibiyahan ako priority dito kan para lang mo hits dire.
2: Masa man, di mo muhawa. Ha? Gira-girahod na mo, be, ha?
6: Binabali natin ang mga night shift.
7: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
8: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: imo kinabatyan. Magkamit sa Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. May go ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Oh, may guway kami na. Sagtong guway pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Kasi mahapdos ang mata ko. Daw kisagani halosun ko kakita mo. Pero sa itong nakabati ko sa Maninoy Wonderlana ng ini, kin testingan ko dayon kay ti atin ko ba si epektibo man bala mamatuo di epektibo gid man ha sang gab itong nakapangayo ko sa amigo ko sa Maninoy Wonderlana ginhaplas ko sa akon mata pagkaaga amo tuag to kasulay gid sa akon nga pananawan ha sang sadto nga wala pa ko gagamit medyo kakurap-kurap ang pananawan ko pero subong way nagid ko sa may makita so masulay na gid ang akon pananawan. Kasi gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Sige, mula na. Basta, epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
1: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo ha.
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oh naman. Kasi laging there's or sumagdaman. Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Bastos, tay ka ba?
1: Ha? Yung samanta ka?
0: Wala man lang yung ka mananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Ana!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio. Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kaningin mong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na dili sa gawa sa niya! Kang dadlok ko nimo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanor! Wa ko madlok sa kong asawa! Tanawa niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mangkanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nip ipang pintik ko niya! Ha!
4: Isunggang Mangkanor eh!
2: Kanagod ako ganyan yung idolon kay dili ko under.
1: Hay Kanor! Anong gikatag mo na nimo ko sa nina din ha?
2: Pandamay ang akong asawa.
5: Hala! Sa Mangkanor!
2: Darling, kigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidan okra magod dito, nalibaho.
1: Hay Kanor! Palusot pa yun ka ha? Palayasan ako nimo din he!
2: Wala, darling ay!
1: Aw! Anak ba? Pagtarong ha?
2: Isugagin ako asaway. Mangtas kay basasan, mangtas pinugdagway.
6: Kanor! Asaw, tumingin mo na mag-inimang, isugga!
2: Hay! Ay, kamo niya! Siyempre, isog ko, pero mas isog siya. Urang kong tiger, pero na-trainer. O si Ander, over ko sa kahadlok.
7: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
8: Okie dokie dokes.
7: Aba, in the mood sa duty ah.
8: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sud-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: I am gonna walk and take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: hindi ko pala maintindihan ang imo ginabatyag. Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Boy Toltol, no, 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Santo siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka rin sa doktor daw ma-diabetic kung ako kasi tao mo. Pero siyang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akon sa amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay Santo sa kada pa check up ko, taas ang sugar ko. Pero siyang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami pagi kay nga, nagtaas pagi ng sugar ko, nagdamo pagi. Nahulat-hulat ko ni ganing ang maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sa sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mo ang kilo sa sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy! Paano mabalaan kung ang nagapaligo sa CR, babae o kung lalaki, tiwala man sa may nakabutang he or she sa may atubang sa portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ah?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman, no kakabudlay man naman?
0: Hindi ako sapos na day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: I'm going back someday. Come watch me, oh blue bayo.
3: Mutang na ako na sa kabasong mantika ni Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako di sa balay. Yuhaw, mako eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ah, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kung mantika diri isa ka baso sa lamesa? Naaraman ako itong ibutang ano, nawala man. Wa man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ah.
2: Ay! Pandamay, agakong ugagan.
4: Kanor! O sa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to. Kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan na ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga? Kanapulo ko nagbalik-balik sa CR. Gusto nyo ko ni mo hiluan, kanurang ka.
2: Ma! Wala ti kang hiluan. Tama-tama rin po ninom kag mantika sa kabaso para mo slide.
4: Mo slide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlo at akong almura na sa siging utok?
2: Pagani ba? Limpyo na kay kag tinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo saan why ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Saan why ako kagamit sa Maninoy Wonderlana? Nagka-problema ako kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala ka itom, gin? Sunlog ganit ko sa mga amigo kung mali na ko, no? Choco na batok o batok ng choco? Ambal ko, hulat lang mo kay magamit ko Maninoy Wonderlana. Buti pagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong ngaliog. Aba, pila ka minutos lang, gin-ok. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kundi dula atong itom-itom, pating liog ng dula man. So wala na ko ga problema kung sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Ah, wala na ka nga. Wala na ko batok. Wala na ko tangkugo. Wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko doon, Ninja Turtle ko. Haha, perti. Kaya maghambal ko nga sila nga. Epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tiba-tiba ang saya. More. Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more. Ready, set, more. My only radio.

0: Oh, ganun naman po. Samo kayo. Tana na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
1: Ana!

0: Ah, pre, kita naka X-Men, pre.
1: Oo, X-Men. Paborito ho galing na.
0: Ah, naibawa na ni mo, pre, kung unsa ay apelido ni Beast.
1: Ah, apelido ni Beast? Oh, duwa naman. Oh, duwa ay kukubalo, pre, aw.
0: Kwan, quit. Beast, quit.
2: Ah! Wow, puwerte!

0: Karyang, sugat ang kakakaroon ha. Maabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
1: Oh, Bang! Okay ha. Sige, ano salak yung dalon mo?
0: Ay, busi na lang.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Okay ba tayo dyan, mga chong?
5: Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko?
6: Nye!
7: Maride!
8: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Tawag lang kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan. Baw na pila sigid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil. Pati apat-apat ganit testingan. Awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland ah. Abaw, pratik-epektibo kay Kagin. Banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana. Nag-epekto na yun. Naghabok ang akong tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng tuhod mo. Di ba katapos naging utod ng tuhod ko? Ati, si guwapo, guwapo ganyang ipikto kayo nga. Huwain isang pila sa akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Guwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Porte!
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: There's definitely more.
3: Definitely more.
2: Sa umaga.

0: Johnny, gue party kapan belasa kita wak ghost?
1: Ghost sir?
0: Ghost bala murto.
1: Gak pati man sir eh. Sir nga kata mangkot ka man si naaw?
0: Wala lang kito balang naglisensya ka sa ako nga maten sa lubong sang imo tiyo. Nagkadto ding tiyo mo nang ita sa imo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessibel. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.